legi age tugul legi anile soben soben chito no kwa pesa dadi ku chito no tani buri egipto nui nwa 0720 758 mwisho kaatukusi number 3 akwechika 141,000 pukusi na kanget ko 300,000 ak 270,000 pukusi number 1 ang number 2 pukusi number 1 ang number 2 Pukusin number 1 ang number 2 *441#.

0: secondary school nekikewake mbaret nekikimoche kialchi lakini amut kokotar akokoi title deed ketebe secondary school en olieprongena kimoche kele pongezi kabisa amun kimoche tukeuchonet kokotwoyotet ako koboiboitu biik amoche ale impongezi en kasinon koiyai kimoche tukeuchonet kotoreti emet lakini siasa kemoche tuke chebokse mokemoche koobisie kityo ko nibuch amoche ale kongoi mising en nafas ingoro kuno.
1: Ingele kakimwa kele soko isipchi tetutik ak magutik ikere tinget en yu kakikerta biik 98 biik 90 ak 8 akamara kityo tiketit agenge chito noton kikuren Dennis Dennis Kiplangat korir kokatil tiketishek somok koisip ng'atutik akonyorchigei biik alak kotile tiketit agenge alak kotile tiketishek oeng
2: metinye uwezo bwana Bruce mbaitil tiketishek somok kaikai matichutu
1: soko ako kinyoru rabishek chekosir 200 akeba barak en bonus chekikonu anan ko tokens ko matichutu kora soko miten nafas nekararan en inye chi neimoche isikchi 100,000 tiketishek somok kialinda kimoche kityo en 4 minutes ichegen koitite kaat nebo 42 kototomi chutu soko inai ile kakeker eita komanda tiketishek somoku chebo 100,000 anan komamanda kebendi kit age
2: *274#
1: chutun soko akitil tiketishek somok inyoru nafas nebo inyoru 100,000 kasir kele stok ibangange en mungaret neingen egasin Elfa Sarab Kisorio
2: ngolongo iwe na deals Sarab Kisorio
3: kongoi Bruce Bet ak Timon Mel ya bubara na kawo na ngara ta brane abu anya lenge ba ba ngale ka bu ken ta unda sang na lo gara nduen e weekend ngonget ko engaje de tungule mnande kemi te ge chome ge abu gier ngale ju ta gogera request e ju wata stand kemi kine kwa ba ba ne ko na rai president na ro ko tin ngale ka bolea hotel busfet ko 2000 age suwe hotel 50 base jebo be ile go mite al go ba tuwa president garara no wa go nya stress ngo yo ni ga te gure bottom up igere ku na ile ka ka ye ti ti gil ke ti go na ta a le ne president go ngwe a patwa no ta a gira ale wendi go le ga bua tu ti go bi yo ta ga mu e gi ne ba mana mi se go ku ma garama go ku mo bara garama no ba sa bi ko notok ni gere bi go wala ko wala sunguno a wala go le president go nyalo to giwa ke tota a me dike tu le president bungese ko su ka ngale tu na lakki mo bana tu sik tu gere go ta seta ko man ye gere ye le chup chin ke nga bi ngale go bata yo mu 2027 ko bani ta ga gore ko las ma ga tu ko ko ngala no le ga ngalalda wa gere go tem senata no ga ga me ga boni ga lwale ko em sin mo si sino ba je bi o se ni gere le ko ma ga bo mu kama jinendet ya ni meji kufusi ndugu kimi mwokse ako gine wa maana saa hige gire gine zile tragre wote akspoka kunguno watu kutoko juge gire wote satae amu nguno wako ngalala na wako ngalala uru kenyata no nguno wako ngalala wako mutu koman kinge ngele inendet kumele niligi ngore tani kumu mkiri inendet kule lasa mwako nyoko ingilian kati suwa nego leka giti stavan kando sanye tabara abruto amu baisho ni kiko kwa abruto kuko kawa oro uru gule amu jini simutanyo ugono wako kugele kie maiki kuna igere nguna ko teme ko ngia nini kwa sponsor bijun ko ko bole au nganya ne mugo no gele chief sponsor uru kenya ta muisi ka ngori tan ko ta nyalu ko kinende chito ne ka gun usha uru kityo ako meta ko ti staba ne te karan ka fa mene te sata in kuno ku kita ne mite kityo ke me gele ti president ko gel ke kityo kuno ta age ai ga si ko gi ga mu amu kuno wa ko ti le ge su kuno ko en ti tu dul ju sana ta ga ba na wa ji ga si raya kuiki kuyaka uguna of office anga wiki gongo women rep nenyu na banande sinja muge kutinyo in prayers te inga sabat namko primary yoku kukiswa jindwa kukukola eno lo jota ulo kukikis gugu gaji full scholarship turu affirmative action kuku ibor kando na temi sinja muge gule amuchi ate nuji ngale kapso manet akundoli kuna ngejere ne waka undi ne waka sana kumuchi amuki kikogiro agele isi kako mu ko sponsor law kiti choma ni kwatar sugul guno ko ka go borna go le inenet ko rog go muje ge ngalek ab somanet ago muje wal sabet ab la ko ni mito go ni muje ge go ko ge ga to gun ki gere ge le guno go ndo wendi su exinde mu ga fanang nande ko mo kiti ni tati sa ga to lo mu ga gi ro gi ta na ga ko ya ga to gun ga ko gi ne gararan ku no tan no somane di gam nande wal yu gi pike me tisa na ga fanang sa ongo to gi ros ko ka ti bo bi ju ak trag re go ne nyana ti kine ga ko ni go mite si gi go ji ni ge le ni go ka fana namba 2 gu no gi sa me ngale ga ka fana ku mi si ase nande me gi go me go berberi ti ni ga ke le ga gi ngale ga mba.

Aya to madega yata genge agere itnaga kola bating nyoki kure in Jackson kaki gaji bonus ni 1000 cita nagi kure Remy kaki gaji 500 cita nagi kure in igure in ngaki kure Matthew kaki gaji 850 so kasane nyune mung barai danguni ijo to star 274 ash number 4 kasane nyu number 4 agita sta gono to gote sta logo ga be meta Weldon Bore ite sta in ken gono to no menge ti wexe agi wexe agi wexe ko ngo bata to agi to ngon logo ga be meta wexe nya ge ra le nga nga jaga ko in ken ko ga ko be pi jo to ngut wa ma un age be gita ke jo ba ke in yor chigera be ninguni tai ko ko uti ta gi jele status 74 ash number 4 amenge ti wexe so goni wege ko te in yor be ninguni

Costin ne kuma intun tino tani chama na somanun kabra sawi shike aitu eshin studio je subi ko kabra isha dansol kuba ta ko ni kuba tebe suye te kaza likha shin che balungo bomet agba aram bein bote se ta kani san ge en ka se ta sumuk tergi tip tuma klara wan intun ago tau ge sailan bobe ten kani sa yo tag ta e ga kondit ko kondu tu lisha bo bomet mps number ne mushin de tore tit ko 0758-430-164 Kunin gaini ete chon langat Otogoti na tugul Ibaro stiwoga Botiriyota aga parish Kansula kubota koni Kibote besu ete katholik chash In chibalungo bome Takubo arambi ni botik sitap kanisa Nigia in ka sitap sumuktergi Tiptuma klora etap se sita Tauge sailo nubabiti in kanisa Yotoga Tak ikam kondit ko gondik tu lice bob bomit. MPS number ko 0758-430-164. Kunin kainya tejon langat o togotin tugul. Noten ko kabarasa itaginke kebeberta netai ago namatian. O iksa kabarasa itage kebeberten bo oing. Noten ko kabarasa itaginke nabomutya. Nagaituation Studio. Namatiana wiksa kabarasa itab mutio Nagaituation Studio.

Yumba metit yung kityo. Again, see this? Kira nye pa nge nga gele tiyumba metit kabesa eh. Ingele na yunga iburgu wanga egigore to. Yunga iburgu wanga egigore to. Again, see this? Again, ila na magilite pa nge tis komasi ya komasi ya. Ine gele te metit yung kityo. Eh? Kaso? Nangi chute ka bando, again nice nangi chute ka bando. Eh, nangi tilile ka bando orito. Kelo ko magilito ko masito ko lesiungie bise.

pasenin yung parendo na pagkabarasta o siya ko lati niya kabarasta ito kaya nga pagkatukul ko to ma itong kura kabarasta o siya ka beberta na bayan kaya tatrapo me chamo ay pun kabarasta ito kaya nga pagkatukul ibaraste o patiriyate aka parish council ko bata kaya ni kaba tebesuya ta Catholic Church ang chabalungu bometa ko barambe na bata ikset na baganisa nigiyo ay ingkasit apso magtari gitip tamaglo araw ito apsisit kanyini Pengerti saya itu loh, nampak betul kuen engkau ni saya otak. Tapi kalau kandi tu, ko kandi itu kalau jatuh ke bawah bumi, tempesan nampak. Nih muzi agte micang gunung ko 0758 430 164 0758 430 164 ko itu John Langat otak atin tukul. Ibaraste wak patriotak parish council ko bata kaya ni kapte besuet Catholic Church engce balung ko bome tagu barambe noten batik setap kanisa nigia engka sitap somuktar gitip temaglo arawe tap sisit kenyinim kongete sait lo ne papit kuen enge kanisa yotoga tayo kap kwanditi ko kandro itukul jatak ke bome tempesa namba ne imu jiok temchango ne ngungi ko 0758 430 164 ko iti John Langata. Otoga tin tugul. Na toga brasta takenge nebo ko tugul. Lawendi kora saibun ka brasta takenge notog nebo met na gaitwe chingyu tak pa studio.

0: angene limba olde pesi ya kinyo amune olde pesi areas angene olde pesi ne kabisa ne
1: iri iri yalla we area no inge no we awe ongeme na kazi wote ndo limba limba kamene
0: kamene areas is
1: une jamme yo tamne ure ki we ge
0: amwai kina ene nye ile miteng miteng ali anange ne ne limba kamene se
1: udu ji udu tawaji
0: eh anilanga
1: yeah
0: kalasima kalasima in kalasima in ang dane na kapesa olanga tile na
1: apa ya eh yeah
0: le le ge ang dane na kapesa olanga
1: kodi jet
0: eh ko ya magit ke ya tago langa
1: aja we bar
0: eh
1: ba bar gingyo
0: eh so gulum jigeet am ala tam ibunat yo taginye
1: barak dar
0: eh
1: ara da bobu da wo
0: ile jam ibunano
1: bobu de na
0: eh ki gale ji ni
1: yo ni ba ma di yo
0: a so meme ke tye jole ole ke tye je
1: barak dar bobu de la
0: ka li gu matriyot ngo gu gile ngo matriyot tagane Ingele kikonya wako yumba kipsinge ilanga. Ala nkomet apakakta namba ulebesi nangoro kula. Asarune ni mba kipsinge ene kuwa kari yati no limba shiongiro ina koro.
1: Oh, ito beli, jingiba wimi jilano.
0: E kapisa ne.
1: Bro, kaya ni.
0: Ipa wo teleme nge nolikipare ngulolu.
1: Eh, ngulolu kumakikiturute enane.
0: Eh engele menge ne meto engele gore ngung lakini menge ne Eh kya birore te iba wago yumba magutano ingen magutano yumba jeptebe
1: Oi de na bi agmel da ni magure bi da da baje te o gena o bi da ga ine te o urta ga le le ni ga le le malele le tu le magure de malele
0: Ah eh kabisa o
1: Ale,
0: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
1: ay, ay,
0: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
1: Ya
0: yumba matrete mana leliane gwana ni akichego na nota kamune na ni kaso aline mamatiryote ile yendi ndaka iro iro madamis naga icha milogole gwane go kine nyune tot ni
1: idi mai muta ndingi we mune kilo mi biru jet vera ka
0: eh ingeni eh ingeni amba kapkosi go yan gabaro nyangole
1: eh eta be bimaria
0: ingenis Ogeta bene ni yuta usi koriani koge abu ni mbagericha.
1: Iye ingamwe.
0: Egesi dis.
1: Taga de no le rapio.
0: Peri namjia tage ago limbanda michone ko ara so menge no ti nao minambanda michone.
1: Bebe kimuti kwanda jenga.
0: Kali anga funa no kwanda jeska.
1: Ara ko peja ato.
0: Kugi ganya oiso tago yubaini yuban jorwe to yuban jorwe ti nene yuka kanisa.
1: Eh matriya ta jana ru
0: eh sabe namjiya ta ke
1: yo mo ro ke

0: Otiger ile ah ogere manila ko mama jebet ne niyo yani won ke gesen yani
1: won ke nam gesit won ke nyoru ra leta
0: ako nyalu ko ikinye na olchin ngoroi choto simple man ke gas makwasala na se kwal sinya kwa tractor na ne ngo nyalu ko nye bilu
1: kine ke jam amuni ako mwaju ai mwaju ra isi independent ilenji yon igere kecham netinye nemi outside amune simecheng iolchi neng'ung ak ilenchi lach yon nekit koit langat
2: ole isusi
1: yes
2: kida ange le disichwe kituno kwera ayo kichomo tubito susi
1: haya haya
0: kikweruge kokechut ana kokairomo
2: kikweruge kochut puchole kityo
1: Matina
2: So make it in the way.
1: I'm going to go to the house.
2: Go get stuck.
1: Chiki kukis. Chenge ngolole ak kuwanda ni mika. So mama ugo yin. Ike lako ye ten kuwanda ngu. Mama ugo ke lako. Rosali neno limbo Oljoro. Chamke Rosali. Rosali mwe.
3: Ya mwene.
1: Achame ke buju ya mwene ya uyo.
3: I'm not going to be able to do this.
1: What's the bag?
3: Yo.
1: ¿Qué tiene un humo, Buchu?
3: ¿Qué tiene más?
1: ¿Qué tiene?
3: ¿Qué tiene?
1: Mane juju ni min dar li sa nyingu ti. Toma igasa ino ni juju ni Rosaline. Toma anyigas.
3: Aras kota lagi gini tu tak kiat. Aras ini mana mi borat kita mungkin lekalas mai nama sini kiat lagi indah putih.
1: So tu maga hijau tu?
3: Tak maju tu ni marik tau.
1: Daga muai na independen nai lagi hijau tu. Muai ni waro salino.
0: Aku mami gini nang kerawa salir kapasa.
1: Mere muai na gini.
0: How come si lenjan lebo cuci ni how aku gigu?
1: Pengu ani aku lenu.
0: Rosali, Rosali, di luar sih boyo romans Rosali. Rosan?
3: Lema.
0: Apa sih? Asmat kili, gak cuci dia tani. Mere lo cumi nai ni kita suri dari dia tili yo. Muna orang orang nampak murto yo. Iti mele itu suri.
3: Ita lo kanyang. Alah sah ni mohon ya, tanda bukan ya, tu kuti tangki atau kumarik tu.
1: Iya wi, tu mana ni?
0: Ada air wasali. Wasali.
1: Kasi?
0: Iya rengi, kuti kuto marik tu. Ibu rengi cuma rak cumi lagi use. Kuti lili tadi cumi cumi on tur cengku ti tu mama.
1: Pas.
0: Eh kasi?
1: Habu menyau, habu menyau.
3: Iya munga.
1: Na na mo ke be ga ni us ki o le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le Igoi simoito, Rosalie. Wale ijorwenyu.
4: Oh.
1: Ametio kiin Rosalie nguno muno. Abare nanyi, bongo, abare nanyi.
4: Nanyi, lakini magimele.
1: Magimele?
4: Magimele.
1: Kali ame goi kwonyu ngungu romanzo. Ara kineto tuku chumo macho ayai?
4: Romanzo nege lakini magimele.
1: Yeah?
4: Aya ko namana baka inde bu lakini magimele yoki.
1: Lesime ma go me, ago nanyi ne ndege goi kundut kutit put bu ko chuchu ngole ngole ngole.
4: Aya, gike tabu ja tanye.
1: He, ngai ngichobu ninyi. Ndor gichobu ninyi. Ndoku ninyi kasi nyi Rosalie. Ndoku anye. Yo?
3: Anyo ande line di driver.
1: Rosalie.
3: Yo.
1: Matizi kisa isa ngongeten ngune amache inamji agi boy le agi wachi ke bolu bolu le boko kwa na meli bagi na gile ko ke namgi yoto kutono ngule agi ndeguti tagile muiteno bebi obo si ga sutamu kot ko mayot ke ngwen ku me utege awu chobi ni tur ko chobi ni ni kutori le le ni ana ga gbel tari she ke ngwe
3: sawa
1: Agi matoa na mgoro ugongi ingo utoka ingi teno mwiti angor yega zoli nongi na
3: Si
1: O na
3: Sawa
1: Aya amocho kwa gibit Gibit ndereba, driver, chamka gibit Yes
5: Ani mwata goro na ono mwine
1: Kichombe ke daddy
5: Lakini mwa ni Ongi ya mwa
1: Mwanye kora.
5: Yenge jito. Kinafsi inenda.
1: Yes.
5: Ako mage lero man. Yogi. Sige melgiyo.
1: Yes.
5: Ibu dozi so. Ya de wale. Wale. Sige gwiris koro man. Sige melgiyo. So wale ne. Nane go mwamele.
1: Emele.
5: Mwamele.
1: Bagi zire te kuondo kibit. Bagi use kuondo. Bagi use kuondo.
5: Aja, piyenge hii. Piyenge wala inge tuitosi usuzi.
1: Yes.
5: Kukuki kaki ina amen. Kukuchunge. Kukumisa. Kukuchunge.
1: Kukuchunge. Kukuchunge. Kukuchunge. Kukuchunge. Kukuchunge. Kukuchunge. Kukuchunge. Kukuchunge. Kukuchunge. Kukuchunge. Kukuchunge. Kukuchunge. simatamana ngwondo tukuchukinete simatamana ngwondo tukuchukinete gamun mokase nguni nyakwonda nye aya kongaba nyi machu kwonda ge che experiment tukuchu matimba ko yae goyo chiage aniyo chi nye experiment kwonyuto nungunge
5: ani ngizi
1: yes
5: ni wa go no ne komi na mbi yike ti yo ri buta ne no no na na na na na ni ti yo buta
1: aja mati yanga lale na rubute ngonde agna linga lale na rubute ngonde makuru ke kero kya ke mwa gele yo ni kasu kutinyo rubut kwonda immediately kuguri kokota kokota Imba kwa mwetke kuonda, ingo mwetki yotan, otko kwa mamayi kwa mwetke, ingo mwetki yotan, agi mwetaki nye ni ngu.
5: Aya, na bebe ngule, wangia mwa takitari, wani mwini kwa takitari na gine.
1: Mie takitari, hati nyo kwa takitari, au mucho tasa mutungu nini?
5: Ehe, mani, mutu eno onda, wangia mwa.
1: Asa, mwitena gite.
0: Mwere isusi.
1: Yes. Yes.
0: Susi.
1: Yes, would you?
0: Yerenyo.
1: Yes.
0: Yerenyo, Susi. Mutant symbol man and Yabo
1: Labo. Abu Labo Lenu, I was at Natabu Muni. Yerenyo,
0: Susi.
1: Yes.
0: Kina na machi cha na makobli mengo anyigo le kweruge itega tena men simdo yana na kwanda ngomel chizo buni mene to go usafi imanyo ko netungo
1: imen imen
0: ako baro ni inya ga nye moreno mara mara go nyore ku ke ga bu ga sit kai lupchania le nye re ku ke ago chopke ago usenge na ko lupchana me no ndai kwanya infection
1: na
0: moreno go tiri otin saiti ladies magule infections
1: kule
0: itu ke kenget kenget anyo kwerge ire ku sari tinde tawa ni usenge na balupchan khau
1: imen
0: aya imu gorai yanga ro kwerge
1: yes
0: piso go sagi wege suko koranda ge uchafu
1: amai tanyona amaji moja jota nai amaji inet ke kuondo anago murene ka ge tukuri yonge release ibar chinge ge rilege ke ai bege kuondo ibar chinge murene ge ge rile ke sukus kuunu uchafu imite libara geta por chingia kuturi hige rilige rilize hige kebe aibi yes ako alangu libara waya yu
2: yule niki haya itasi achugara yule nika mema yus kamamu urta
0: Yeah. Kula oh dabe ndio senye cha katro ko senye ko ka ka ba porta mala se magele ka ba to kulo senye ma ba isi to
1: ka isi ke ma ba isi to kul ma ba isi to kul ako ten spam to gile len ke mi ten violation ni ana ke ma chi moy ko ma tukul chi ke lele ni ka ba na me moy ako kidogo a drop ko ba isi jata
0: ini gale ke kere isu si gale kala age ni ache ginet ko konyoan kale ache ginet konyoan bas ipata days igere nye
1: yes
0: ladies and men suppose inyoan nyoan posiat ko mure ni inyoan na ginye gingu inyoru pi gala itu ko kwerge pota lupchanes kaya mwere lupchanes
1: yes
0: ko kwerge akibwata ngakimal malena yonka nyibute so minomino akine mashati nopo luchane keuse ngeteshi kor kochomune ko
1: kuruge ai
0: mana yoche inyoan akemwet kotome interested inyoan sumekuk mwet kotililekitu mbar otaro kwereke ngoburkeumbe kwondo akimwet kotililekitu akachan chochomu en kot ng'ongit
1: aya angikochi nansi en olimbo ndala nansi chamke
6: Chamge susi.
1: Chamge amu nenda alak.
6: Chamge nenda alak kabisa.
1: Karibu sana buju.
6: Kongoi nkane tishe nika inet families.
1: Yes.
6: Ame chiko to maitia ta susi ilo yonge jam. Ngo jam jayje ege goro. Kuma mi jamye kuma mi tukia tukul jaga imo.
1: You are right.
6: One. Gi. Diju kumanda si kiasa kore magai chata jaga imo. Gombe le basango lini ipko itugu chata kagelo ojam malungo tuku anango bebio so
1: yes
6: lakini ngo komite sita ngitune koma go tinda jam nyana ta ki kwanda ta
1: You are right.
6: Okay, well, you know, apart from some young girl, the girl who is young, she has a room in me.
1: Yes.
6: I'm a child, I'll come. I'm going to go to Samuga in that crop, which I never let you the jam in it. I will not open your automatic in egg.
1: Right,
6: for Sydney.
1: He loves him. I
6: am the Nagama with Usafi, who get a man. Suppose it little rock, Matthew, a bedroom is with me. As of it, I'm not a Martinigue. Suppose with the little areas, I would lead for your tongue. I go. Maske lomen wa mama gora.
1: Yes.
6: Gapko arufutu. Komara kona ratchebio anam kosweting de ziget kongo kumang warufut. Gunang gapko lomen di families anet kuma vata jida. Akumi di gango semila jepandi sababu gola jepandi kosweting. So as a families ongeai usavi gora so mang jamnyana ako masusi gulo ongeai. Otherwise, see, I'm a Malay, no gay guru jam yet, Koro. The image I go not a Kamaji to Golamakoi, Maga Jujun. May Jujun now ugly, Augi, I go no moon at it.
1: Yes.
6: Kamazali to get you, I mean. The time got room, maybe Kerutangrai, I'm good to see.
1: Meterutangrai
6: too, when did he tax sweat? I take like a gloom. Now when you jam yana. That's why I got to think that the Kitanga will mine out of a move. Mammy reaction on what you got to go to Tony.
1: Yes,
6: I think the time in the negative committee gets a negative. I will be in that room automatically. You are meeting Nega Magilla's mission. Come out our India Tarasa Lindin. Oh, you get a jump coverage work. Much I'm just missing your detail. I'm a nest name in. Oli baga oli, amana si jam mesang mesen. Kalau kita percaya biasa tu kongungu ni ko, kebet jam ni. Kalau teru kat tebal itu pun terjang ni. So, jadi biasa kat kau net ya, ugu ni jam ni tu betul. Jadi tu pun selalu teru mesti tablau di lagangan. Kalia, kongkong susi, nanti nak ubun dah lah.
1: Kamu kan nanti kau ni mana ni orang itu ni, kau geti ni. Mereka ni kaca angin mana, kau kumpulin itu supportin. Ya, kau ni. Tam gemu agi lagi netega gelelen chibioso mato anam tuku kyugo macho teve oyip ko ba bedroom matina ngalega bi school vi zunguni agi ko ba bedroom matina ngaleke ga mogiyo une ip ko ba bedroom ko bedroom ne bo chomnyi igo jumbo yonde ngungi kopwa kopwa tu tikitanda suguru wenga lega chomnyi ti ko manoga. Mure ni kechang suko kuris, kukurisho mune kwa buko tuti. Chaka buwa atkule, ino nukukinyo, awwewa chayay. Koko kopche ato gili, nganda anu kwerin, kume enjoy ni amun, che ametite ni nende. Ngo kwerin kule, ino kwer kipche ndepo. Ndepo kipche ombole, kwa anayo eno ltake. So ngon?
7: Kiraka dalok de mamba, kanyo na nyesu sinan.
1: Karibu sana Crocodile of the Mamba.
7: Na mogoroga gata garogi no la pokete fiesta agabrasta tula agin rejogo las tula li chamge.
1: Chamge.
7: Okay, miten garog to ma otai ko miten la kwet garog no gemi en el fofo tana ne ge gurren in figuren ke rob ko gatine no la fofo tana. Alde gatua susana ag ogala ajitano agai. In agai chichutunen agai kot
1: siko igoi nai simwa gora kala ngomani agere ni reo kiguren
7: cherop
1: ne bafo biptuane
7: jamna ke rojas no ne dara
1: rojas muitena rojas kidogo paka ko tarif songo lai rojas na seven ni antukul
7: ay
1: staff songo.
7: Aya, ini yang aku maga kasih ngalega akte tutu apa cuma gara in kane tutu cie ibu gara segini ati kecang ati ati cuma ngalega perifiat.
1: Yes.
7: Okay, nama saya kamu cakap kerja kerja kerja sinamu gara wifengul.
1: Aya, kongoi, kongoi, kongoi missing. Chichongwenyun, in your nitan. Gikochi Rogers, poroida kwa dengungo dadi.
8: Suzana we?
1: Yes.
8: Amma inyati Suzana?
1: Wow.
8: Amma isto yudiri le paja tare konoi?
1: Lege sirke lengo?
8: Paja ne tare konoi ne?
1: Lengo?
8: Pai, ene tara ko noi.
1: Paisi?
9: Pai, ma eso, mami ese.
1: Le gure nga?
8: Kware pai?
1: Pai?
9: Ne mami S-P-A-R.
8: Ene tara?
1: Pai, itare. Aya, istare pai.
8: Amma jita ndo tu jeta.
1: Testa bak nungun boroi do sinye.
8: So gotuan goron mbali len gap tab yang gabus to jito yu ne gari ta de fam nya goi te ngun ni kan ol minit.
1: Testa paga go goti.
8: Aya so nyeta ni. Amma nya tilin ngoro.
1: Mi ye go yo bunye. Mi ye go yo mu tena goro. Aya testa dependent. Ingikochi ni mheshimiwa kone tuwe family ni kutoku mwaini wecha geche kibiusu kuhiko ndu indet mwawichi ni weche le muche kebe ngalega kitanda mheshimiwa kakine tegena ngalega bulimpa bedroom situngu magibe kubwa tuti kwa bedroom kurubari kiko ngalega chob nyet kwa pchian metit karibu mwesh honorable. Honorable Benazir, karibu. Hengo guru, independent. Testa buju.
10: Yo.
1: Sheila, uto mugo tugeda Sheila.
10: Susi.
1: Yo.
10: Susi.
1: Yo.
10: Aga saka mo madame no we ndi go lomure ndi go talaga. Ko be ndi sanga ba go tsenge yi. Wa ke ndi go tsenga ke sa.
1: Yes.
10: Sungguh itu kan, coba kuarin nombor kita,
1: nombor kita ni
10: amu milog. Nampak amu kita ni buih sih kogir golette ini kogotan entar lagi ni, kami metit sanggulina.
1: Yes.
10: Iya rakuannya kami sabi metit, ya metit lili itu. Aku it pon dah ngungelami, gua itu waktu lili angaran itu, lili kot. Mami ucap apa katukur? Anja nombor mengaram pon dah ngungah burgi cipe, aku ajar cipe cipe. Bara ga chapsi amut ko bab aga amut wa bonda ngungtete aga le ina me ana iya mongoro
1: ye
2: ala independent
10: yo
2: uto moy tirili toni
10: eh ata sta malali
1: muita no shila
10: Susi, kwa iti spota chisi, kwa olenji utakula ama utanikula kwanza. Sae nongo karasi itaka ilo yochi massage burta tukuli. Ile lungu kwa stono chichono. Akurgo itu kukoko istaili, amel mel jitariti, amel ono olda tukula, amel olda tukula. Kurgo ite gali lenta korekto kaya chichono.
1: Taki vendio?
10: Manyo ni kichukupur nipo logo.
1: Anyo ko muito na balog itya.
10: No, muito na balog.
1: Ay
10: mali, ito chinta. Ini bar ka ituo, inye muri twan. Kor bar ki itu cha mu mara chu chune lagwa ti cha mu che ga, cha mu lu jane. Oyo cha suru ak boyo, to ko muito ba ti mur ga be lo.
1: Eh?
10: Igu ne anyi ne tene ana. Magile lo no ti ne tene, igu ne anyi ku ne.
1: Mana
10: ni? Dah itu dah lagi barai. Awak nak bawa iriga ana? Awak terlilu iriga.
1: So, kusugi nak buat ini nego terlilin dia usafi.
10: Aye. Kino, nama orang ni ke mana susi le usafi?
1: Katet si le guli. Katet si le. Si ye ni agul le. Kutuma terlilu itu nama ni. Atilili itu dah yan. Apa usafi ko nama ni korang ini ni tu si le.
10: Kawaida kwa konini iteben sticking ile nji amae nebo kotep kole sama chebo so chebo omo chebo maita chebo sabuni chebo ngoriet sabara nengung
1: yes
10: ha ma matilile tumurene mama ngi kokone chebo ngoriet chebo ne koma sauri aka koma yongere ko itilil ko mana kole mise kien
1: aya
10: hakot ke mengise itu ana me alwa no tungoriet nyei iganye kwalwongo
1: ana ke tepta no jile
11: o no de tungel alang moren ngala yo nya asta ko nyi kwa go susi
1: ino stoma ne ibo nya stoma
11: kongo goer yo mi ko wa goer anje wet dependent yete ni litene moren ni kwa go chame nia lan na nyi ngo nya asta engo mur
1: Mama Gengi?
11: Ndiwara itabe njwa sabuni kumaru moti nye.
1: Haya, agere kawa ignasiye nungu.
10: Endo kurgomi itaba miso shiwe ina kogo ito gavile.
11: Gavile, tangente isibi ina isibi mbata ina.
10: Yere nye shiwe ila, kira agere mure nike ujano te niwa minye. Maase ni nyoru chita sere tikuonda, ako mure niko te nyerabine.
1: Anjo, aga nya teben ko lamun kyanam retandet avogir elegi aito ko nyoton ko ter alegi elegi aito aguna bramo ji nga alege ay gunoten ko lugo lenjon ko ne tingo ko le umwo wona ni ye chini no ni amama chigo yuo aliane aya kuisha sisi age me
10: aya goro
1: goro
11: No,
10: Yes. Lakini gile njona, kule chomba tawa njoje baike, nike kwere kimu mechi oto ndelu mbe nguanyi liana, kule lakini nabakako yoche kikwere kengenu ikit kiripchi burto.
1: Tazani.
10: Mekere ile nye ile yaaj mure nikora.
1: Kari kundi ya nani nye burto kutinye maat kuwanda ngungi, imuite iwi kikwere kwenye lakengenu ikit kwera. Po, mechu.
10: Abra siko mure nike uchona, siko nya sese se kilis.
1: Yara ma, ara.
10: Au kam si beri tisha ni chita aga ya sang agi baka kuonda ngungenga.
1: Pass.
10: Si expecte ni ne.
1: Angi koshi Nancy. Ogi raga wege mat kabisa. Nancy.
12: Hai na, nitaba miya naga lagi mume ji.
1: Yes.
12: Lezi mume cha na tako ja miye, melenga ni lobrite njita. Ine nge lenge mume ji. Ko laja, magona vorta, tatsu ago manguja miye tinege. Nevoi kasa wega saka moza lezin yaga manda muren atta soko gonje basabuni kemelen kaso yani tritening utritening ke bedroom nyago batagoro nege chungo ngulin ngoya makoi lakpan tuju amuga ni peltima yat yani gutrilit koro kapsa ko limbaga nagot kat karla san boyo ni goim lagu ko ingenoli ya ingenile itne charwe ngum kuma mite chine distaba na ngilingwa mawasa dugun ko miya ta so kinongem bi gori balate lago time ba lago ko mite ko mitaba dangwa ma mite ko sumban ra ba ngul ko ko ite petro mo lingo ga ngne awu ngo su se mu ga go ne so bi connect ke bi ti dal ti mo so inyoru ji daru ngon ko re ba ya ta tanda inyoru chito komite olin, komite boyot olin. So, suppose kopit chamyen in basar olin, konyoga olin. Kongete chepyoso angurun. Chepyoso kara, kikopa kora kumwesa, koin kujukolin boyot kutut. Koga komisa kena ngolin basar. Kama jam waja sabi di mumetit, ke mumege, ya nikale, kwenji olin okorin chepyoso, kakorin chita, ningo kujunin tunyi kurwe. Aa, cha a part of love, no to kora. Style lagi kalau jinde, ko style lagi macam mana? Lagi tu ko tesis sini aku kuendeti. Acap pun, acap ko mandas langgur di muka ibu kecap sini guli di mesin ni. Kerja tu tiada ko mandu susi.
1: Yes.
12: Kongo.
1: Pas. Kongo Nancy. Ngalian naga ingalal, naga ko mandu mesin. Ah, kau gilang ko ngeten nak ciumiet korok. Matu ko ciboyot korak ko nget. Yo cikarai bil ciboyot maya. Igo chiboyot chaik chekakiete bik chemachang sukaru ako nusu kikombet yango uamishe amache namwowo kwonyi kwondo amamwo kwany age tugul nekoso yango kwamis boyot after supper iyo chaik imuche oyo chaik kikombet agenge chekachanga chego chekakiete bik akinde machanik akinde sukaru ngut kwe sukaru inde sukaru kwa umbali inde sukaru kwa umbali matingo changa sukaru inde sukaru kwa umbali ako abche kikomba anika anagenge kuinusu nusu ananuti mucho kwa changa chumbo yot kidogo kule akiko chumbo yota nkwe kwe ako relaxa neki 20 minutes kukuto bote ngale kiungo lo lengwe ne treyo kuma ngale kiegitebege ngale kabe school bees magitebege ne teben boyo ngalekab chomnyet koune betut o dadi yomune o papa koune betut angina nakainget pole kwa uchofu akikaikaine boyot akiriku yumite boyot kutiwirchi ut katitilenche namana boyot intebuk kokelach ngurie nongisire mat ire yose imami lo kaba lo kaba uri yose lo o ingo ikokwe kiletu ngoi kwa kwa kile tuende liba sitting room okaigai ganya kwa yote sapsa kwa yote liba matanda kwa nge takine kwa kela chungur yete iwirchi kwa yote kilda ngungi kwenye kubuni pa kutunda nge kwa yote kwenye isapsa kwa kubesta nje vyo sengu isapsa kwa kubesta kutinyo nyampagi neti na manam nyampagi net sapsa matanda ugunu necho mnye kutori inge tia vyo seti nyendeti kukengwalchi kwa yote kutit uweka neba agi teben boyot ba yin kubesto agi ngololchi neje we dadi kisini mekumis matungo wendi subuhi ile agi kwa misenin kongetenga angi mada subuhi karabu atine ako netke chikipirchinge simoit mati iwe kitukotori hitu kumigoj iyalate nukut kuondongu ile sasa mam mkwaje munandele ache umigo mnye ati une matungot kumeti nyegi ati une suko lenji ngeti dadi kama geti nye kule niti ubenda sinye kecho lakini turu meibu kwa malase ma ikanyo kinyo kwenye kambenda yana kangale chuko kwa chini kenyo obo obgatke nireyo yana kwa chike kabgate ule obo atake tuku lake lakini mi chita ni mkwa kutuwi kita genge mwuchi kelege mika apkase mami betu ne virchini kuanda simo iti kutatu ni itu kaa anan mami ngobar ko biru ngonda ile kele neo pagai biru wangi si mesa ta ka tul ni non ko macho ko kasen ni chameta ke yani ko bwat ke ni riju ugo chige ngaleta galega kabwatet ina ma ni ngomite na nyoba yin ka kait kait wa nyi je biose ti te bembo yot ku besto ina me baga gi ngol je ut ka ti ti lenji age na mat uta ge ni bata iwe gune matanda ni bogo mosi ni lenji ibu boyot kugere ngutit agilenji dadi suwache ni kukis nina kise nino dadi agigise na boyot ile ile kikise ndo boyot kumagigeshi ngutit ina meyuba nipa kutin mwenye ile agichuchu na genge ile agichuchu na genge ile ichuchu na genge ile kutko goge nege yege rango goge ina manye chuchu ama ti chuchu na gili chuchumbo lepo lele, yes daddy, ay, suko smart, kutumo utobe kitanda, umucho watarnanta koro, in sitting room, ele kitartawa nipa sitting room, kumaturu, matur muche konget kwondo akotyech sobaset ak kelda agenge akonget boyot kotobo ngweny ak kialak nebo ngweny anan keba nombo stulit itobote boyot en stulit sainato katolelin katonosi birtitenyone katonomusa ngotobot kwondo akoingwek inendet nekete akonganoto kabisa kotoro release nogo nantabuch en sitting room en sitting anyone kurobendi nebo bedroom obous kotomo belumba kitanda obous anan indikase ile kakomacha ngebakabaka kitanda kukotobote nongo bo stulit inget boyot iib inyendet yepyoset kumokicher iib ine baka yumba kitanda kuroito yumba kitanda komatobe kitanda direct ng'et kwondo ibenam kitanda ak itindoi neunek ak ingwo metit kitanda neke kong'et borto en ireyu ak ibur nombo dog style anan kokebono akeilenji asikwomunen boyot batai dadi ngot kototun kotakemeten komokemeten bisyu ne nemwo ikose any kabisa choyi yo
0: sosi
1: yes buju
0: mi style ni tamomo ni lanya na tasire na ngakibo no igere style na ngalenji ni irwe dog style ko geku tunyes
1: yes
0: me geku tunye na no ko tunyo irwe ko war ni ko u yo ni labati standard scale da ko letaga
1: yes
0: akitume akiyotu kidogo lechuna kole ilume ngwendake kochun moe ngwen kidogo tu kole
1: yes
0: ilichute tono susi basi irongo baka chemi sume ga konye
1: owir ge kunyone bara
0: wir ge bosia osa hai non ingondo kokaro ge utu ye u konam ngendiot
1: asasagine
0: kosa non nye sai non ni sosop chinyo nye mai ne kiuna iroje ileni iname ileni
1: yes
0: jesus imi dunia ga
1: kai wengwende take awosa hai non tenu gupure i matisis amache imone matisis kuonde kityo ilem
0: Atano tuwane nire Susi
1: Ama yakte nuwane nire
0: Susi
1: Yo
0: Mista ele no ananye ngora u No angibare ne anyo Na u ndege Tigere kichule gelda anga kwa straight
1: Bara Scorpion Bara Scorpion
0: Ma Scorpion
1: Ama na ba Scorpion
0: Scorpion gonde nga nani ba mo Ne ni kwa aeroplane
1: Ay, na ba aeroplane. Na ni ita igelda age, agi aru nyaga kwenye ubagutit kule, suko kurune site. Ireo.
0: Inyo kukunda igelda age, yubagi inete, kukakwa straight age kule.
1: Yes.
0: Sana kwenye wana kusia, au kakitere kibi ilo, chivale tira yu. Kwenye wana kusia, parakpara kusia. Ile kwanya nata, jesu. Sae no, nangu, kukwere ngule ini, kuchuchu nikine.
1: Uy. Kibe kwenye na wanae?
0: Kaya Asana ngo chuchu nikine ti email jini gatit kotokosta kole ni baitit kole email baka itit chuna akiwegu akigungul chipi Arakoche
1: Akinet kwenye kwa angile yongi kwira waki kumatosis Machi imu nene lady Hei Uy yota ne baby Yota ne
0: Yota Oh fuck
1: Why?
0: Nangwa kitele lezenge tara.
1: Enji ye?
0: Aya, agiburis wang mairibe si lenji wange bosko enda ile si soro kubuche mwa nyile kuchu.
1: Yes.
0: Uka tele le kaburi esenge tara. Jeso. Kasi ya rongba na chiki wapasi ya.
1: Okungile saina taniyambu anebe ngepure negane nekaba Scorpion. So na mana budi ba yin so na ngo na gune ne ut kole mara kwat koname ut age ko sabsabi ni polita kile kine le gira ngbe gab surat ko geske
0: ho ako mi so si paske rus missionar geru iger bara konambu imani se kule ako biri ngo si ap kuti tiona kule ko biri ngo la
1: yoba itiga
0: biliati
1: iwa iti
0: na bemia asa siatu na ke kobire ngo ndabu siatu na sai nono ko siano ngi ngorerembi gotindi nyambunu bega kasuro kulenje akwendi umi marakwa awatorka ulego bunyami iti ga belia kulenje akuwego akuwanga konde kidogo kulenje chama siro 1 cm koro kikipengo le ago
1: wasu kuwi
0: aku ite yumi mara kwa kule ngubune ngwine kubune nguwa ya tebere isito suzi
1: kuwa ya e kuwa ya tule yube kule na kuwe kule kuwa uangirere
0: ah
1: uangirere kule
0: kale sare nyo yo tu ko se ku ku mai kinde yo tu ko se ko nyo na bara kule ile igas ka
1: ya ko ya ni yangi ke mwaji kora mure ni gile yangi ke ko sibune boset ko yot ko bara kule ku matiro kyori Te está yete. Mati gochi.
0: Mati gochi, mas ki gochi ni yete. Imuchi se puile con la cara aquí ve que bueno, ¿verdad?
1: Yes.
0: Aquí te diré, no hago ti te diré, no hago pues ya aquí. Aquí muere, no wange roki le ki te na ki tu piwego. Aquí pone ni le ni kami ti ga velo ta ki korus, korus mara cuando te yo. Aquí ve. Saiba na inanzi ni ni na ta ki birbi inanas ki na ti na.
1: Yes.
0: Kotori ki se ngara na ki chunda. Kotori yeri le ma na ga ri bo se.
1: Ka go ri je go go so na go le inde wa no pepe, inde wa. Ninde wano pepe, ninde. Kwe anga gile nyi ninde, kwa matinde. Matinde, te ye.
0: Kwa sae na, kwa
1: mae goro.
0: Kwa
1: aje ye, te
0: nga
1: besa. Ye te. Kwa tora nyi ndake, kwa isu chile. Shhh. Agi wego gara ile, pap. Aya, kwa mae gonde, ako wego, inge toki nye yo, nindo, iya ati lenji. Kwa ya niko sume go wegi. Yes.
0: Mi nomba ngachereto susi ya ne mure mure ne koru koger bara akopa ko una taritet ko telel buch si muru ganya na kibar ne kibono sa
1: kibonoge ago maslet koru ko le tas
0: Hey!
1: I am not sure.
0: Kupambe
1: ni bara, yani kukaion miti to baga chuo ruku gesta yinkati to kugirume, macho kubura ge unene kule, kutika ge unene, sahi na to kwenye ne pambeni lenji ni, aya, a kubura ina kuyot kulenji suko giru kulenji lechu tito, hee, ilegi kuerte na no.
0: Kira susi skawiria pani se bara ni
1: yesu. Yes.
0: Kuyang pamuin kita anda kuapur kita anda kau bagi lingui kunaile ko kabit ile kawirunenge muriato no baragan konyune ko kiske tul inget ale dite ngonye eng kitanda ak ipambana nitebe o sano ngo beli tule para tase batayu
1: e batayu we we
0: ipambana ngiyame ak iname yumba in
1: Yes.
0: Hey,
1: that's what we're talking about. Ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile,
0: ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile,
1: ile,
0: Kuma kemet jadi kelia, gitu itu sekelia gitu. Yang dah muak so tinde times. Aku ingat igoj murid ni keuna ko bapa tay.
1: Semajut koris tay.
0: Ko bapa tay. Kalas kojut keuna ko ko bapa tay.
1: Kojut keuna ko bapa tay.
0: Ko tiengke asko orang kau ini si terlay tau. Kojut seuna.
1: Orang kau tiengke.
0: Ayah sa. Saya nongko kiri bis, okay kiri the time is kiri, lesung lagi cak pusiat. Agi macam cuy kiri lekor lose to moy pun. Kau ini ruh elit cuno. Ila yang kiri orang ini no, ikan semua ni tayum batang ya tadi. Mangga no pita meti ni.
1: Awak ni ikan semua kage apa mai minggu, uang kau kiri.
0: Jesus, kau tak bawa tajau orang ini nyerot yang hilang pecahan.
1: Amu.
0: Ya, saya nani susi kokweri saya non aku acilir kuli, so acilir kuat kokweri umi busia korong kula gawe.
1: Umpan marah kuat, uang kacilir marah kuat kuli, pat uang kau korong kuli, pat.
0: Korus marah kuat kuli, shu gawe. Woi.
1: Amu ngau.
0: Hey.
1: Kira nama boy siapa? Aku punya bicu. Kira, ni fikir aku sahaja ni kalau ubah aku lagi bicu kan juga mite ni dek. Kalau ubah aku asusi, kengaga aku ayat kira. Mungkin kau itu aku sek 20 sekarang.
0: Ayah sah.
1: Mungkin kau itu aku sek 20 sekarang.